0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sagad.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pinakakasuhan na ng CIDG si resigned Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at 10 iba pa dahil sa pagkalunod ng 2 student-athletes sa Aurora. Base sa investigasyon, matindi ang pinagdaanan ng mga player sa umano'y boot camp dahil nakasalalay daw dito ang final lineup ng Ateneo sa pagkakasalang sa UAAP. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
1: Hindi team building, kundi hazing. Yan ang konklusyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa seed drill ng Ateneo Men's Basketball Team sa Aurora na ikinasawi ni na Divine Adeli at Rene Baterbonia. Matapos ang mahigit 2 linggong investigasyon, nagrekomenda ang CIDG ng pagsasampa ng kasong anti-hazing laban kay resigned Ateneo head coach Tab Baldwin pati sa 10 miyembro ng coaching staff at basketball team personnel. Ayon sa CIDG, sinadyang pahirapan ng mga atleta sa water-based training kaya hindi ito maituturing na ordinaryong team building activity.
2: The evidence that was acquired and obtained by the CIDG would show that the supposed team building activity that was conducted in Aurora was precisely made to determine which members of the team will make it to the final list submitted by Coach Tab Baldwin to the UAAP board. This is signified by the fact that 20 members or 20 athletes were present during the activity, but that 17, only 17, would eventually be in that final list submitted to the UAAP, meaning there would be 3 members eliminated. And it appears from the evidence gathered by the CIDG that this activity was made precisely to screen or to as a requirement for entrance into that list.
1: Sinabi rin ni DILG Secretary John Vicrimulia na bago isabak sa dagat ang mga manlalaro, so mailalim muna sila sa sunod-sunod na mabibigat na aktibidad, kabilang ang early morning run at tinatawag na punishment games. Isinagawa rin daw ang sea training habang high tide.
3: Ang Anti-Hazing Act of 2018 ay revised na po yan sa dating batas. At dati pong iniisip natin, ang hazing ay initiations lamang. Ngunit dito, ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. Hindi po to, ang hazing po, iniulit ko po, hindi, ang hazing po ay hindi initiations lamang. Ang dating concept natin ay nagpa-paddle, ang dating concept natin ay hinihiya, ang dating concept natin ay pinapahirapan.
1: Ayon kay Rimulya, saklaw na ng expanded anti-hazing law ang anumang organisasyon na sinasabak ang kanilang miyembro sa delikadong physical o psychological activities bilang requirement para makapasok o manatili sa grupo. Sa kasong umano'y boot camp ng Ateneo, naniniwala ang mga investigador na kompleto ang mga elemento ng hazing. Kaya nirerekomenda nila ang pagsasampa ng kaso. Irerekomenda rin ng DILG ang pag-issue ng hold departure order laban kay Baldwin. Para sa agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
4: Pumarap na sa NBI si Ateneo President Father Roberto Babiyak para magbigay ng testimonya kaugnay sa trahedya sa Aurora. Tiniyak din ng pamunuan ng ADMU ang patuloy na suporta sa pamilya ng 2 nasawing atleta. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
5: Muling nilinaw ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Babiyak na mula nang malaman nila ang naganap na trahedya sa team building ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora, ay nakipag-ugnayan na sila sa mga pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adeli. Present daw ang mga kinatawan ng universidad mula sa Burol hanggang mailibing ang mga yumaong student-athlete.
6: We have been since day one with the Baterbonia and Adeli families. We have condoled with them, we have apologized, we continue to condole with them, we continue to apologize. And we have offered and have given support and assistance to them, and we will continue to do so over several years.
5: Ngayong araw ay humarap sa NBI Homicide Division si Father Bobby para ibigay ang kanyang sworn statement at mga dokumentong hinihingi ng mga investigador. Anya, ang kaliwat kanang sugpina ng mga otoridad ang dahilan kung bakit hindi siya personal na makadalo sa burol at libing ni Nabater Bonya at Adili. Pero pinadala naman daw sina Father Sigmund de Guzman at Father Jose Joaquin Sumpaico bilang mga kinatawan ng ADMU.
6: I would not like to make any more comments because I'd really like to respect the privacy of those conversations, the privacy of what we said. And this is, you cannot imagine, I cannot imagine the grief of Mrs. Paterbonya, Mr. Paterbonya. I cannot imagine the grief of Mr. Adili and Mrs. Adili.
5: Una na rin sinabi ni Attorney Israelito Torion, abogado ng mga Paterbonya, na nakatakdang magipagpulong ang mga kinatawa ng Ateneo sa pamilya para sa Anya settlement. Nitong Webes ng hapon, humarap din sa CIDG ang nanay ni Rene na si Rovelin para magbigay ng kanyang sworn statement kaugnay sa insidente. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Ngayon para sa Tacloban ang pagbangon mula sa madugong school shooting nitong Lunes. At kasabay ng paghihigpit sa seguridad ng mga paaralan, ang panawagang hustisya ng mga magulang ng mga biktima. Yan ang agenda report ni Miriam Desacada.
7: Tatlong bakanting upuan, 20 sugatang puso, isang paaralang hindi na magiging katulad ng dati. Sa gitna ng trahedyang kumitil ng buhay ng tatlong kabataan na nag-iwan ng sugat sa maraming guro, estudyante at magulang sa San Jose National High School sa Tacloban. Ang tatay ng hero sa pamamarila si Chris, palak ng ilipat ng eskwela ang isa pang anak dahil sa trauma.
8: Trauma pa rin trauma niya is okay. Nakita niya kasi na based daw sila sa mismong banyo para nang-submit daw approach. And niya na pala yung barat na kaya siya tumakbo daw.
7: Hustisya pa rin ang panawagan ng tatay ng isa pang biktima na si Nico Dazo.
9: Taganlayan hustisya. E di rin mo ako yung niraging buwata na ako nanak.
7: Pinulong ni Mayor Alfred Romualdez ang school head na si Dr. Lizelle Polga. Mga guro, kawani, opisyal ng DepEd, PNP Tacloban at mga leader ng lungsod. Anya, kasama ang LGU hanggang muling maramdaman ang kaligtasan sa paaralan. Buburahin ang sakit isang pintura sa isang oras bago mag-resume ang face-to-face classes. Pininturahan ang lahat ng classroom at piling pasilidad. Simbolo ng pinakabagong simula. Gusto ng city government na salubungin ang mga estudyante at guro sa sariwang kulay, hindi ang alaala ng trauma.
10: Like to inform the community that all law enforcement are now looking on this issue and we are doing everything we can to assure the public that I can really say that we are in control of the situation.
7: Pangako pa ng alkalde, hindi mauulit ang trahedya. Mas higpitan pa ang seguridad sa lahat ng pampublikong paaralan sa Tacloban. Mas maraming CCTV na rin ang magbabantay sa bawat sulo at magkakaroon ng panic buttons direkta na pinakamalapit na police station. Bukod sa city hard guards, may mga polis din na mag-inspeksyon sa mga bag at sa bawat papasok. Layon din na maibalik ang tanawin dahil hindi pa raw kayang pagalingin ng seguridad lang ang sugat. Kaya sa unang araw ng pagbalik eskwela, mag-iimbita ang alkalde ng mga sikat na artista at entertainer sa San Jose National High School. Dahil ang unang tunog na dapat marinig ng mga estudyante sa kanilang pagbabalik ay hindi sirina, kundi pag-asa.

0: Mga guro, hinikayat sila ni Mayor Romualdez na maging matatag at magpakatatag para sa mga bata. Para sa Agenda, Miriam Disacada, Bilyonaryo News Channel, Tacloban City.
1: Sa gitna ng panic at takbuhan ng mangyari ang school shooting sa Tacloban, isang bahay ang nagsilbing kanlungan ng ilang kabataan. Yan ang Agenda Report ni Jaime Gravador na sa linya mula sa Tacloban City. Jaime, ano nang iyong update mula dyan?
2: Rina, viral ngayon ang video na kuha sa kasagsagan ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Binisita ng mga otoridad ang bahay kung saan nagkubli ang mga estudyanteng naipit sa tukan na bahay ito ni Christy Joy Miranda. At di raw niya malilimutan ang traumatic experience noong Lunes. Bakas pa nga ang takot sa kanyang muka. Kwento niya sa Billionaire News Channel, may ginagawa sila ng kanyang tatay sa bahay nang dumating ang mga estudyante kasama ang isang guro. Nakiusap raw ang mga ito na papasukin sila sa bahay para makaligtas sa gulo ng paaralan.
3: Tulong po, hindi ko po alam na may
4: nangyari.
3: Yes po, hindi ko po alam. Yung naano ko lang po kasi nagsisigawan din yung mga bata. Tapos po, lumabas po ako. Nakakasalubong ko naman po sila. Nung nakita ko na yung mga bata, nakita nila ako, agad po sila humingi ng tulong sa akin. Sabi po na, ate, papasok po kami. Meron po na mamaril po sa school namin. Tulong. Ganun lang po, akala ko sunod.
2: Dagdag niya, natural bilang isang magulang na protektahan ang mga bata sa oras ng panganib.
3: Siguro wala naman pong parent na kayang tanggihan yung mga bata. Kahit ako, nakitang kasi yung mga mukha ng mga bata na needed po talaga nila ng tulong. Kahit sino pong tao, wala pong kaya o walang puso na hindi kayo magpatuloy ng bahay.
2: Corina, sa ngayon, nasa magkahiwalay na silid na ang dalawang minor de edad na suspect sa school shooting sa Regional Rehabilitation Center for the Youth sa Tanawan, Leyte. Hindi muna pinapayagan na makabisita ang kanilang mga pamilya. Tuloy din ang psychosocial briefing ng DSWD kung saan hanggang ngayong araw aabot sa 300 na mga individual kabilang ang mga guro at estudyante ang kanilang nakausap. Corina?
1: So Jaime, kumusta naman yung ibang mga biktima? Meron pa bang nananatili sa ospital?
2: Simula nung bilang na 11, Corina, no? As of the yesterday, mayroon nang nakalabas mula sa ospital na 4. Sa ngayong araw naman, as we check, yung merong 4 sa Eastern Visayas Medical Center, 2 dito ay nasa ICU, pero based sa report ni Dr. Haro, ang medical center chief ng EVMC, ay nasa stable condition na. The same rin sa kondisyon ng mga estudyante na nasa Leyte Provincial Hospital ng Palo Leyte, nasa good condition na, habang napili sa ICU pero ligtas na sa kasalukuyan ang dalawang estudyante naman sa East Medical Center.
1: Okay, maraming salamat, Jaime Gravador. Medyo magandang balita naman yan, ano? Nasa linya mula sa Tacloban City.
5: Kasado na ang Senate investigation sa school shooting sa Tacloban. Pero hindi raw dadalo ang developer ng mobile game na Gorbox. Kaya naman may babala si Senador Risa Hontiveros. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannity.
6: Welcome to Gorbox.
7: Tumangging sumipot ang Germany-based developer ng Gorbox sa nakatakdang imbestigasyon ng Senado kaugnay ng school shooting sa Tacloban City. Sa ipinadalang email sa Committee Secretariat ng Senate Committee on Women and Children, sinabi ni developer Felix Philip na hindi siya dadalo sa pagdinig sa July 1, maging sa personal o via Zoom. Nagpaabot si Philip ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima ng pamamaril noong June 22, pero sinabi rin niyang nagpasya siyang magalang na tanggihan ang imbitasyon. Binigyang diin din niya na ang Gorbox ay may 18+ na classification at hindi raw intended para sa mga menor de edad. Ikinadismaya ito ni Senator Risa Hontiveros na chairperson ng komite. Umaasa kasi siyang direkta niyang matatanong ang developer tungkol sa age safeguards ng laro, content moderation, at posibleng exposure ng mga kabataan sa mapanganib na online communities. Ayon kay Ontiveros, bare minimum para sa online companies na nag-ooperate sa Pilipinas ang paggalang sa mga batas at institusyon ng bansa. Anumang kumpanyang tatangging gawin daw ito ay dapat managot. Hihingi raw siya ng tulong sa German Embassy para mahikayat ang partisipasyon ni Philip habang nananatiling bukas ang kanyang komite sakaling magbago ito ng isip. Pero sa hiwalay na pahayag, sinabi rin ni Philip na handa siyang makipagtulungan sa mga lehitimong kahilingan ng mga otoridad sa Pilipinas habang patuloy ang imbestigasyon. Bagamat wala raw siya sa lugar para i-speculate ang dahilan ng insidente, anya, they have his full cooperation. Pinaalala rin ni Philip na para lang talaga sa fictional entertainment ang Gorebox at hindi nito pinopromote ang real-world violence. Kasunod yan ang naunang hakbang ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na pansamantalang iban ang Gorebox matapos malaman ng mga otoridad na lulong sa laro ang isa sa 2 grade 9 student na suspect sa Tacloban school shooting. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
1: Mas malakas na proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga kabataan. Ito ang isinusulong ng civil society groups, academic institutions at government agencies sa national launch ng Child Rights Research Agenda sa Quezon City. Ang detalye sa Agenda Report ni Ches Sulit.
4: Sa ilalim ng Child Rights Research Agenda, layo ng Research Consortium on Children's Rights na matugunan ang mga hamon ng children's safety and security gamit ang evidence-based data. Bilang miyembro ng consortium, binigyang diin ng Council for the Welfare of Children na kailangang bumuo ng responsive policies sa gitna ng mga kasong kinakaharap ng Children in Conflict with the Law o CICL.
6: The numbers have gone down, yet isolated incidents or some incidents including child offending and violence still happen all around us. And of course, the gravity, the use of weapons, bladed weapons, firearms, is really very alarming po. So hopefully, research will tell us why it is still happening.
4: Itong Lunes, 3 estudyante ang nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. May mga naitala ring insidente ng pananaksak sa Cavite at Negros, habang naiulat din ang isang foiled attack sa isa pang paaralan sa Leyte. Dahil dito, muling umuugong ang usapin sa pag-review ng gun laws, school security measures, at juvenile justice and intervention. Ayon kay CWC Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales, responsibilidad ng mga pamilya at paaralan na magsagawa ng proactive efforts para makabuo ng ligtas at nurturing environment para sa mga kabataan. Anya, dapat bigyang pansin ang pagpapatibay ng human connection lalo na sa digital age. Dahil babad sa social media ang mga kabataan, tila nalilimutan na raw ito ng mga magulang.
8: Pag ang mga magulang ay merong magandang relasyon sa mga anak nila, may open lines of communication, nagagabayan natin na maayos sa mga bata, ang karahasan sa anak natin o ang paggawa ng karahasan ng mga anak natin ay maaari po nating mapababa at maiwasan.
4: Para naman kay Child Rights Advocate Merly Kilala, mahalaga ang agenda para mas makilala at maipaunawa sa kabataan ang kanilang mga karapatan. Binigyang diin din ni Kilala ang positive discipline at edukasyon para sa mga magulang.
9: Naniniwala ako na nagsisimula lahat sa loob ng bahay. Kailangan natin silang yung tamang gabay para sa kanila na paulit-ulit kasi hindi natin nalalaman kung ano yung nangyayari sa kanila sa labas ng tahanan.
4: Kaugnay naman sa pagbaba ng age of criminal liability, ayon sa CWC, hindi agad-agad na mababawasan ang krimen ng CICL. Kailangan daw palakasin ang mga panukala para sa child safety, kabilang ang pag-review sa social media ban. Para sa Agenda, Ches Sulit, Bilyonaryo News Channel.
1: At makakausap po natin ngayon kaugnay niya ng spokesperson ng Child Rights Network na si Richard D. Magandang gabi po sa inyo.
10: Magandang gabi, Ma'am Corina, sa inyong mga panauhin dito sa Agenda.
1: Opo, dito po sa Tacloban school shooting, paano po natin babalansihin yung accountability o pananagutan at hustisya naman para sa mga batang biktima at yung karapatan naman ng dalawang menor de edad na suspect na ang tawag nga sa kanila ay mga bata pa.

0: at paano natin ito ipaiintindi sa publiko?
1: Opo. Una po sa lahat, ang sagot rin po dyan ay ang Juvenile Justice and Welfare Act. Dahil ginawa po itong batas na ito para magkaroon ng hiwalay na sistema ng hustisya para sa mga bata. Ngayon, kung accountability po yung usapin, meron pong sapat na measures ang ating Juvenile Justice and Welfare Act para tugunan lahat ng klase ng krimen o opensa na gagawin ng mga bata, depende sa kanilang edad.
0: Mm. So kayo po isang ayon sa kasalukuyang batas na inaatang ang 15 anyos na siyang tamang edad para managot ano po sa mga panguhusgang kriminal.
1: Mm-hmm. Kailangan din po siguro nating linawin po yun ano, dahil 15 and 1 year old po yung minimum age of criminal responsibility. Ibig sabihin po, kapag ang bata acted with discernment, pwede po siyang makasuhan at dadaan po siya sa regular trial. Pero ano pa rin po, hindi pa rin, hindi siya ilalagay sa regular na kulungan, kundi sa bahay pag-asa pa rin po. At yung below 15 naman po, hindi man sila, wala man silang criminal liability, pero meron pa rin silang pananagutan sa batas at sa ilalim pa rin po sila sa intensive juvenile rehabilitation sa loob po ng bahay pag-asa.
0: Ayun. So, sige po.
1: Mm-mm. At gusto lang rin po namin siguro linawin sa publiko ano, kasi meron po tayong parang naririnig na hindi naman daw po makukulong yung mga bata. By all intents and purposes po, sa bahay pag-asa, ito po ay isang pasilidad kung saan merong deprivation of liberty ang mga bata. Hindi po sila makakalabas. So para na rin po ito.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kumbaga kung meron po tayong kulungan para sa mga matatanda, ganun rin po, meron din pong pasilidad para sa mga bata.
0: Ayon. Okay, so para malinaw naman na mayroon din talagang ano no punishment, kumbaga mayroon pong hatol. Ano po pagkakaiba? Magkakaroon po ng record yung 15 and above, pero yung 14 ay hindi po magkakaroon ng criminal record.
1: Mm-hmm. So, depende pa po 'yan ano, kasi depende pa po 'yan sa magiging o sa magiging mangyayari po sa kaso ng halimbawa ng 15-year-old, dahil hindi pa naman po siya nahuhusgahan ng ating batas, hindi pa naman po siya nahatulan. So depende pa rin po 'yan doon sa magiging hatol po ng judge.
0: Mm.
1: At depende po 'yan doon sa magiging, kung sa tingin niya ay ano yung programa para sa bata na 'yon, dahil gaya po ng sinabi ko kanina, hiwalay pa rin po ang sistema ng hustisya natin para sa mga bata at para sa mga matatanda.
0: Ano po ang dapat matutunan, sir, bilang huling tanong na lamang, ano ang dapat matutunan ng gobyerno, ng mga paaralan at guro at tayong pong mga nakatatanda, mga magulang sa pangyayaring ito sa Tacloban?
1: Opo, ano? Kailangan po natin isipin na ang Juvenile Justice and Welfare Act, isa lamang po ito sa ating mga child protection laws. Hindi po dapat natin na tinitignan ito bilang tanging solusyon para masresolba ang issue ng violence sa ating mga eskwelahan at mga pamayanan. Ang violence po, pwede po yung mag-umpisa sa ating tahanan, pwede po yung dahil sa kakulangan ng mga pulisiya, o di kaya naman hindi na-implementan ang maayos yung mga pulisiya natin pagdating sa mental health ng mga kabataan at iba pa nilang kinakaharap katulad ng bullying. So, marami pong factors kung bakit nagkakaroon ng violence sa schools at nagkakaroon ng violence sa ating communities. At isa lamang po ang juvenile justice law sa ating mga pulisiya para tumugon dito. Pero hindi po ito ang tanging solusyon para sa lahat.
0: Maraming salamat po sa inyong oras. Child Rights Network spokesperson Richard D. Samantala, na higit 9,000 pulis ipakakalat sa White Ribbon Protest ngayong linggo. At outlook ng Fitch Ratings sa banking sector ng Pilipinas, deteriorating na raw. Susunod yan sa agenda.

0: keep you ahead.
1: Stay informed and stay safe. The Midday Report, Monday to Friday, 1 p.m., only here on BNC.
2: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nakalista sa mga testigo ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara ang court sheriff na pinagsasapak niya noong 2011. Mahalaga raw ang kanyang testimonya kaugnay sa alegasyong grave threats laban sa bise. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
3: Ang Article 4 na naglalaman ng grave threats ang gustong unang isalang ng prosekusyon kapag nagsimula ng impeachment trial ni VP Sara. Base sa pre-trial brief document na nakuha ng Billionaire News Channel, kasama sa reserve witnesses ng prosekusyon ay ang psychiatrist para imbisigahan ang estado ng isipan ng bise at ang kapasidad niyang gawin ang pagbabanta. Mahalaga raw ang pananaw ng isang eksperto dahil maituturing itong patas at walang bahid.
4: We can establish an expert analysis, no, as to the seriousness. Nobody can actually be able to establish seriousness of these threats, no, other than I guess someone who has the expertise to objectively, no, assess the utterances. No?
3: Kabilang rin sa listahan ng prosecution witnesses ang court sheriff na sinapak ni VP Sara noong 2011. Naganap ito habang nakaupo pa siya bilang mayor ng Davao City.
4: It also speaks about the attitude that she is, yung impunity, the culture of impunity that we would try to address. No? And hindi dapat maging mangyari na ang bawat halal na opisyal ay pupwede mo ng maksyon sa bagay na hindi naayon sa iyong tanggapan.
3: Testigo naman para sa confidential fans ang ilang security officials ng BISE na sina Colonel Raymond Dante La Chica at Lieutenant Colonel Dennis Nulasco at si Attorney Zulaika Lopez. Isa si Lopez sa mga closest staff ni VP Sara na naging undersecretary at chief of staff ng OVP.
5: 10 araw na lang bago magsimula ang inaabangang trial at matibay ang paninindigan ng prosekusyon na malalakas ang kanilang mga ebidensya. Subalit sa huli, nasa kamay pa rin ng mga senator judges kung ano ang magiging kahihinatnan ng impeachment case laban kay VP Sara. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
6: Tuloy na ang impeachment trial ni VP Sara sa July 6 sa usapin ng pagbubukas ng tax records ng bise at ng kanyang asawa. Nasa kamay na raw ng Senate Impeachment Court ang desisyon. Yan ang agenda report ni Hannity.
7: Isa lang talaga ang tinitignang petsa ng Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara. At yan ay ang July 6. Kasunod yan ng 5-day pre-trial conference kung saan may masusing pagbusisi at pagmamarka ng mga ebidensya para sa kaso ng bise. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantug, walang usapan sa ngayon na ipagpaliban ang paglilitis. Mismong sila raw ay nagtatrabaho na ngayon para matiyak na matutuloy ito sa nakatakdang araw.
8: Walang usapan about any other date being the start of the impeachment trial. Kagabi, nagpulong kami ni Senate President at ang ano namin ay July 6 pa rin ang start.

0: ng trial.
1: Bago magsimula ang paglilitis, nakatakdang ilabas muna sa Lunes ang pre-trial order. Nakasaad dito ang mga napagkasunduan ng House Prosecution at Defense Team ni VP Sara, gaya ng stipulation of facts, mga testigo, mga ebidensya at mga petsa ng paglilitis. May tatlong araw naman ang magkabilang panig para maghain ang kanilang mga komento bago maglabas kung kakailanganin ng isang corrected pre-trial order. Kabilang sa mga hinihintay ang komento ng depensa sa hiling ng House Prosecution na buksan, iimbentaryo at markahan ang nilalaman ng umano'y BIR box na may laman ng tax records ni VP Sara. Paliwanag ni Bantug, ang clerk of court ay walang kapangyarihang magpasya sa usaping ito. Ang impeachment court lang daw ang maaaring mag-utos kung bubuksan ba o hindi ang kahon. Una itong itinurn over sa kusodiya ng Senado kasamang articles of impeachment at hindi ito nabuksan sa Kamara dahil sa posibleng paglabag ng confidentiality rules sa ilalim ng National Internal Revenue Code. Ayon kay Bantug, posible pa rin mabuksan o mamarkahan ng umano'y BIR box kung iutos ito ng impeachment court. Yan ay kahit tapos na ang pre-trial conference. Depende pa rin sa aksyon ng defense at prosecution maging ang impeachment court. Pero anuman daw na maging hakbang sa usaping ito ay hindi dapat maging dahilan para maantala ang trial sa July 6. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
2: Higit 9,000 pulis ang ipakakalat para tiyakin ang seguridad sa tinaguriang White Ribbon Protest sa Linggo, June 28. Inaasahang dadalo sa rally ang religious at civil society groups, bitbit ang panawagan para sa electoral reforms at aksyon kontra korupsyon at political dynasties. Iniutos ng PNP ang pagpapatupad ng maximum tolerance habang pinapanatili ang kaayusan at seguridad sa protesta.

0: Nag-umpisa na ang pagdinig ng korte sa kaso ng mga nawawalang sabongero, pero hindi sumipot ang lahat ng mga complainant. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joash Malimban.
1: Mula sa original 19 complainants mula sa Santa Cruz, Laguna, dadalawang pamilya na lang ang naabutan ng media kanina na dumalo sa pagdinig ng missing sabongeros cases sa Quezon City. Sila sina Diane Loyola at Teresa Hapag, mga asawa ng dalawa sa mga biktima. Parte sila ng isa sa dalawang grupo ng mga pamilya ng missing sabongeros na binubuo na lang ng 5 katao. Ang kabilang grupo raw kasi hindi na raw dumadalo sa mga pagdinig matapos umanong maareglo. Ito ang kauna-unahang pagdinig sa Quezon City matapos ilipat ang lahat ng mga kasong nakasampa sa nasa 13 police officers, 5 security guards at sa puganteng si Charlie Atong Ang mula sa Maynila, Bulacan at Laguna.
2: Eh, lagi naman po namin panawagan makamit po namin yung hustisya na para po talaga sa amin.
1: Mag-aalas 9 ng umaga, dumating na rin ang state witness na si Elakim Patidongan. Nakasuot ng isang ballistic helmet at bulletproof vest habang tulak-tulak ng mga otoridad at ng kanyang abogado papasok ng Quezon City Justice Hall. Siya ang kapatid ng isa pang state witness na si Julie Dondon Patidongan o mas kilala sa tawag na alias Totoy. Tumayo siya bilang witness ngayong araw habang dinidinig ang bail petition ng mga police at security guard na dawit sa kaso.
2: Isa po siya sa lumabas dun sa CCTV na nag-withdraw sa ATM po. Yung state witness po.
1: Naabutan din ng media sina Attorney Bernardo Vitriolo, ang abogado ng isa sa mga police na akusado. Attorney Gabriel Villarreal na siyang legal counsel ni Ang at ilan pa sa legal counsels ng Patidongan Brothers. Sinubukan natin kumuha ng pahayag ng mga abogado pero tumanggi muna ang mga ito. Wala ring inik ang kampo ng bilyonaryo gaming boss na si Ang sa mga alegasyong ginagapang nila ang ilan sa mga pamilya para hindi na umanudumalo sa mga pagdinig. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
3: Walang humpay ang search and rescue operation sa Venezuela matapos tamaan ng twin earthquakes kahapon. Sa inisyal na datos, nasa higit 200 na ang namatay sa kalamidad. Narito ang Agenda Report ni Laika Cuevas.
4: Ito ang Laguayra ngayon, matapos yanigin ang dalawang malalakas na lindol ng Venezuela. Kitang-kita ang lawak ng pinsala, mga gusaling nasira.

0: Sumipa ang mga di nababayarang utang sa credit card ngayong taon. Ito ang babala ng International Debt Watcher na Fitch Ratings matapos itong ibaba ang grado ng local banking sector. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Banks may face loan losses dahil tila maraming borrowers ang nahihirapang bayaran ang kanilang mga utang. Kaya posible raw na lalong mag-iingat ang lending institutions pagdating sa credit o loan systems para sa businesses at consumers. Kasunod ito ng pag-revise ng Fitch Ratings sa 2026 outlook para sa Philippine banking sector. Dating neutral, ngayon deteriorating na. Ano ang ibig sabihin nito para sa banking sector? Babala ng mga eksperto, posibleng humina ang kita ng financial institutions. Posibleng higpitan din ang sistema ng pagpapautang. And for the broader economy, posible pang bumagal ang spending, expansion at job creation. Ayon kay economist Jonathan Ravelas, ipinapakita ng latest outlook ng Fitch Ratings, Philippine banks are entering a more challenging part of the credit cycle. Sabi ni Ravelas, tapos na ang tinatawag na easy phase para sa mga bangko dahil sa mas mabagal na economic growth, mas mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo at mas malaking pressure sa budget ng mga pamilyang Pilipino. Kaya naman daw nahihirapan ang ilang borrowers na makapagbayad ng kanilang loans. Isa sa pressure points na pinuntirya ng Fitch ay ang unsecured consumer lending, lalo na ang credit cards. Ayon sa Fitch, credit card loans have tripled mula noong end 2020 at umabot na sa humigit-kumulang 8% ng total system loans noong end 2025. Babala ng Debt Watcher, posibleng sumipa ang credit card defaults sa gitna ng mataas na living costs at mahinang disposable income. Pero giit ni Ravelas, senyales ito ng cyclical trend at hindi structural problem. Dagdag naman ni BDO Capital and Investment Corporation President Ed Francisco, nananatili sa matibay na posisyon ang Philippine banks at kayang saluhin ang posibleng shocks. Punto rin niya, may pagtulong mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas at wala pang malinaw na senyales ng credit deterioration sa ngayon. Isang posibleng relief factor naman para kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort ang recent drop sa global crude oil prices. Maaari daw magbigay ito ng konting ginhawa sa mga pamilya at negosyo. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Dating Congressman Mike Defensor, kinasuhan na ng NBI ng qualified human trafficking. At ang star-studded birthday celebration ni Rufa Gutierrez. Susunod yan sa agenda.

0: area in question was discovered based on body, who turned it over to the Philippine government.
1: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel. The Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bilyonario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Formal nang isinampa ng NBI ang kasong qualified human trafficking laban kay former Congressman Mike Defensor. Kaugnay yan ng umano'y sex din na sinalakay ng mga otoridad sa Pasig City. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian.
3: Natatawa ako dun sa kanyang presentasyon dahil nagmumukha sila. Katawa-tawa raw si NBI Director Melvin Matibag at ang reklamong human trafficking ng ahensya laban kay dating Congressman Mike Defensor.
4: Alam mo, yung pagka niya, huwag niyang ibalik sa atin. Dahil hindi ko maintindihan, anong point yung Pax Libera at saka pagmamayari? Hindi ko naintindihan.
3: Paliwanag ng dating mambabatas, walang kinalaman ng ownership niya sa kumpanyang Pax Libera na una nang sinabi ng mga investigador na may kaugnayan sa Cliff Point Corporation. Ang Cliff Point ang may-ari ng establishmento sa Pasig City kung nasaan ang KTV Bar na sinalakay ng mga operatiba. Isa umano itong sex den kung saan 55 kababaihan ang na-rescue. Hindi rin nakaligtas sa banat ni Defensor ang blueprint at floor plan na pinakita ni Matibag kaugnay na umano'y infrastructure alterations para maitago at masagawa raw ang sexual exploitation.
4: Itong mga binabanggit ni Attorney Melvin Matibag, natatawa ako kasi parang lumalabas, parang nasa City Engineering Office, meron pa siyang presentasyon nung detailed building planning. Hindi ko alam yung mga pinagsasabi niya. Parang may sinabi siyang fire exit. Kailan ka naman nakita ng fire exit na nasa harapan ng building?
3: Hapon itong Biyernes, inihain ng NBI sa Pasig City Prosecutor's Office ang kasong qualified human trafficking laban kay Defensor.
4: Haharapin ko. At ako naniniwala, ako, wala siyang kakaso-kaso. Pinakita ko na yung video ng building. Sinasabi nila, human trafficking as if isang prostitution din. Alam ko ang gusto niya. Ang gusto niya, magkaroon ako ng non-bailable na kaso para ako makulong, hindi makapagsalita.
5: Ang sinasabi nga ni Secretary Mike, talagang pinatarget siya for a non-bailable offense. Kita nyo, sinasangkot din siya.
3: Ilan sa mga ebidensyang naipakita na ng NBI ay mga alteration sa building at mga larawang nagpapakita ng working condition ng mga umano'y biktima. Hamon sa ahensya na palalimin pa ang ugnayan ng insidente kay Defensor, na patutunayan naman na wala siyang alam o kinalaman sa umano'y mga operations ng KTV Bar na may kinalaman sa sexual exploitation. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonario News Channel.
2: Humarap na sa korte ang isang tanyag na PhilAm nurse practitioner na tinuturong mastermind umano ng halos $1 billion healthcare fraud scheme sa Estados Unidos. Ang detalye sa agenda report ni U.S. correspondent Cheryl Picho.
6: Isang PhilAm nurse practitioner na pinarangalan bilang isa sa 2025 Top Outstanding Filipinos in the World ng TOFA ay ngayon humaharap sa isang malaking federal case sa US. Si Maricel Yuki na inaresto sa Houston kamakailan lang ay inakusahan bilang tagapasimuno sa isang $906 million healthcare fraud scheme. Ilang araw na lang matapos i-unseal ang isang federal grand jury indictment, humarap sa federal court si Maricel Yuki matapos siyang kunin at ilagay sa kustodya. Itinakda ng hukom ang piyansa na $1 million at $600,000 na secured at $400,000 na unsecured. Ngayon, tuloy na ang kaso sa federal judicial process habang naghahanda ang mga prosecutors at depensa para sa mga susunod na pagdinig at legal na laban. Isang kababayan na nakakakilala kay Yuki na ayaw magpakilala ay nagkwento tungkol

0: the Amish Nuyuki Sayustun Phil-Am community.
1: They moved here and they're a swell, very friendly then, and very accommodating. They would support Filipino projects, community gatherings. They'll be there supporting the community.
0: Ayon sa mga investigador, pinondohan ang image na yan ng perang galing sa Pandaraya. Nakalista sa court records ang isang $865,000 Bulgari diamond necklace, isang $600,000 Ferrari at walong ari-arian kabilang ang anim na bahay sa Nevada, isa sa Houston at isang multi-million dollar na bahay sa Hawaii. Ayon sa kanyang kakilala, ikinagulat ng marami ang mabilis na pagyaman ni Yuki. Ayon pa sa prosecutors, maitinatayong 4.6 million beachfront resort sa Santa Ana, Cagayan, Philippines si Yuki na ngayon nais kumpiskahin ng gobyerno. Bahagi ang kasong ito ng malawakang crackdown laban sa healthcare fraud sa buong bansa. Sa parehong operasyon, naaresto rin ng mga otoridad ang fugitive na si Herbert Leon Kimball sa Pasig City sa tulong ng Philippine Law Enforcement. Ang anak ni Yuki na si Alessa Dominique Yuki ay nadawit rin sa kaugnay na civil asset forfeiture proceedings pero hindi siya humaharap sa kasong kriminal. Nakatagdang humarap si Yuki sa paglilitis sa Southern District of Texas sa mga kasong conspiracy to commit healthcare and wire fraud, healthcare fraud, illegal kickbacks at money laundering. Siya ay naghain ng not guilty plea at pinalaya habang hinihintay ang paglilitis sa ilalim ng mahigpit na kondisyon kabilang ang home detention. Para sa Agenda, Cheryl Pickshow, Billionaire News Channel, Houston, Texas.
2: Umigting ang tensyon sa pagitan ng local at Chinese business communities. Kaugnay ng pagsalakay sa Philippine Sansia Steel Corporation, iniuugnay ang naturang kumpanya sa umano'y drug lord na si Tony Yang. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban.
3: Niresbakan ng anim sa leading business organization sa bansa si Defense Secretary Gibo Teodoro at ang mga otoridad na nag-iimbestiga sa Philippine Sansia Steel Corporation. Ito ang kumpanyang sinalakay noong May 15 kung saan nadiskubre na gumagamit umano ng health hazardous materials ang naturang steel plant. Sinabi rin noon ni Teodoro na posibleng substandard ang steel products na manufactured sa naturang planta. Konektado rin umano sa umaming fake Filipino na si Tony Yang ang kumpanya. Arestado sa raid ang nasa 70 Chinese nationals na base sa initial investigation ay kulang-kulang daw sa mga dokumento. Sa isang joint statement na nilagdaan ng Federation of Philippine Industries, Global AI Council, Institute of Corporate Directors, Management Association of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry at Philippine Iron and Steel Corporation, nagpahayag ng pangambamang organisasyon sa tinatawag nilang public health and environmental concerns, substandard structure risks at national security vulnerabilities na naisiwalat umano sa nireid na planta. Ito raw ay mga seryosong alegasyon na dapat maimbestigahan ng maayos at naayon sa batas. Dahil daw rito, dineklara ng mga organisasyon ang kanilang full support sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Department of National Defense, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines. Nananawagan din daw sila ng isang timely, coordinated at lawful investigation kaugnay ng insidente, pagsusuri sa regulatory compliance, safety standards at oversight mechanisms ng kumpanya at ang pagsasagawa ng Kongreso ng mga reforma sa ating national security. Pero tila negatibo ang reaksyon ng Chinese business community patungkol dito ayon sa isang mataas na Chinese business official na tumanggi magpakilala. Ayon sa informant, una pa lang ay unverified na ang mga alegasyong ipresenta ni Secretary Teodoro. Dahilan kung bakit nagalit daw ang Chinese government at nagpataw ng sanctions laban sa kanya. Dagdag pa niya, laya na ang 70 Chinese nationals na inakusahan na kulang-kulang ng dokumento. Dahilan para questionin naman ang motibo ng nangyaring pag-aresto. Ayon pa sa informant, tila panunulisit umano ng signature for support ang ginawa ng DND kaya pumirma ang naturang business organizations. Kasalukuyang nakasara ang Philippine Sansia Steel Corp. Paninindigan ng mga pumirmang business organizations, hindi maaaring magkaroon ng economic progress kung wala ang public safety, rule of law at institutional integrity. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
4: Pagod na si Bianca Manalo sa mga anyay walang katotohanang intriga. Sinabi yan mismo ng former Miss Universe Philippines kay Abant

0: every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sa gut.
3: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherifer, tangkad sa gut.
3: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huh? Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sagad!
3: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala. Ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sa gut.
3: Mahalagang paalala. Ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala. Ang Cherifer Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherifer, tangkad sa gut.
3: Mahalagang paalala. Ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry Fruit, tangkad sa gut.
3: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sa gut.
3: Mahalagang paalala, ang Cherry for Drops, Cherry for Forte at Cherry for PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sa gut.
3: Mahalagang paalala,
4: ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sa gut.
2: Mahalagang paalala, ang Cherry First Drops, Cherry First 40 at Cherry First PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat

Magandang umaga mga kababayan, live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito po ang Memo.